0: se enye no ne kwan no ma me na ye bia bomodin bia papa wo ji ama wan tafa ko
1: yes
0: wan fa ne sa an se ne defuma ne defuma ntia ho
1: da bi

0: so when no yam nani yiri enya nunje wa bla bo mene ma roba yes Christo
1: amen amen amen papa e radin kan ho radin kan ho pacho ya no afre wechi na ye din komo
2: yo
1: amishra okay pacho ya de ya be fa wo fra itwato hello
3: hello
1: hello mama ama good evening
3: good evening
1: pacho na wa puma ti say
3: hello
1: me pacho na wo ti say
3: me pacho aye wo na wo say
1: isu adon mama pacho na your fra wo say na wo ka say free wen
3: edin pacho your fra na abena na me ka say kufuridia
1: kufuridia abena okay mama edin na wo say erade yema
3: o dadin pacho wo pichi na kamakuma
1: amen amen
3: na me wo bi fade bi mbe say me de tu na kupo eni me na mo so na onya mama
1: amen
3: me kuna juma
1: okay
3: ena ne juma nko yi ena me amie ni yes ma 5
1: okay
3: na ye funu famu no last year no na o complete say ni ni 9 ko to dwe
1: okay
3: ena ye de chi ha ba dwe so na I say aba from kra within 3 weeks ni ena o san start say o ti pe no e won ni 9 no
1: ko to
3: dwe ni mo a ena o frame no say ni 9 na hunu kra mount ni ntia
1: Jesus
3: between me see me shre say radi na musana yenya yaris na me so me nya me nya mbago
1: amen amen e we di yesu kristo mu the bompire e di yenu abai e say radi sa me di oni ni kunu e say yesu kristo sa

0: Abrabo Ben amu pia wadi akoro ma wadi enji ofis adi anamu. Amen. 0244-955-968. Aya dien. Anna. Boni furu ma pia wadi akoro. Nameba. Yambo hum paye wati. 0244-955-968. Ma mi bi efro mebo. Utan frepa. Yankopo wanti na nimi chirao. Mbeni. Hello.
1: Good morning, daddy.
0: Good morning. Mi bacho udini mebi ofre free.
1: Bacho ya kame atu ya mefre free
0: Winiba. Bacho osi ya frao sayin.
1: Tina mefre free Winiba.
0: Tina from Winiba. Mi bacho ya ntio.
1: Bacho ya misre yankopo wanti na nimi chirao.
0: Jesus. Arase nipa dansa ne wo busua na musi wo mpeni aware ano so na aware ne bemu na wo se obagu obei na nimasi yesu muja enka woni mu yesu kristo adie biro ma ye a eye bemu no so adjuma anase ya aware ne so adjuma se ne homba chiri na na ma wono nka sa pakine no ma ko anase bemu na adwene be sesa wono ne ho na bemu na ka se wono di balok abre no father sadie ne me sena no pe wo yesu kristo di
2: mu
0: Jesus name. It is done in the name of Jesus.
2: Amen.
0: And I remember me mau 21 days. Obehu nyankopo animu nyamwate. 21 days. Empa ho.
1: Amen.
0: And to since 21 days na make from this very moment I bomb pain up to 21 days empa ho. Obehu nyankopo animu nyam o Jesus dinu. Amen.
2: Amen.
0: Na mi wan shall be brave.
1: Amen.
0: Bye bye. 0244-955-968.